0: Bila ke nan nganggo naon, Ma?
1: Ya, bila ke nan nganggo jamu tetes alfa propolis.
0: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Robihan anu karaos ku ema naon wae?
1: Ma, teh nemu bade sabar.

na tihin pinasti mapagbaya kenalara tumungkul ang usap raray kiwat tengan tining tangan loro dan

katane rata wademane pagulingan ana lagi atene ra dadera sabya padak

0: atuh patih na ngarung ngajak gelut ka raja.
1: Rupina aya nu teu sapuk we sareng pamadeganana nun.
0: Kitu wa.
1: Oh kitu Kakang Semar. Laras Gusti Batara. Deudeuh teuing Kakang Semar. Deudeuh.